Paikikunaka mawamikaw sa ikong na. Manayangon ang piskansyo, papa, manantial ko na pichakita po siya. Lamar ko siya kunapas sa inyo na kay puno api ipilagot si Chikaka. Papa, chakikon siya.

Kusgami, Señor. Ya pakikipitari ko iko, Señor. Manakang pakinarak, Papa. Kay kunatapa, Señor. Kaya ikukuhay ko, Señor. Taitalay haikaw ay kirahmi, Señor. Sasachay ko na pipasasyan ko, Señor. Karelak warmirak, Señor. Diyos mío, Papa. Hinayata kay to kamanta pepahata mo iki. Kay pastor ko na talya palyang obikamichuwa iki kunata. Señor, Diyos mío, taitay. Karitawar mita pakata mo iki. Taitay makikimanchura mo.

mantapi kaya kariwoy kikuna manta warmi kuna manta manyakamu iki papa niya pakiki paik arak mitari kong kusa sa chaypi laki kunapi wakay kunapi wong kong hunyuna kuspalya tari kong kusanyor.

Chena kamanay manay tapunay takay tutaman tapi. Papanchis tayo pa icharunches, Señor Dios tayo pa icharunches. Chena kanyanyay ko natalay ko na may nalikapuan kiches. Raturanches pasayuro siya, ratur-ratura siyanches pasayuro siya nyanyay ko natalay ko na kay tutaman tapi. Ancha tapunay gracias nispa, Señor Dios mankonches. Porque pa